0: chuehe. Don't nangan hun aya. Whisku. Naima yuchina, matianas a, shinatum anaki, tun naya. Skuna, anasi, den a, don't sa. Donan de chun sana kit sunangwewa. Chuehe, donangan hun aya, shawe, epifania Santiago. Na den a, na wit nahu. Na quenal hit kutsa. Nantui, new otsa.
1: Nato, nyonda.
0: Na duyat dua, do na duyan un, do na lho, do na kyo, do na kolyun a, nasi, ngwe. Nasi, nanduchi, namagnu, nakilwe, kungwe. Nasi ngwe, hua, do na, nasi na nyu, nakin huya, nyu nakin re, natin kwin hungwe, natin na kutsun un. Asku, natin na ho. Kotitsu nasiwa. Hu shawe nandu. Epifania Santiago Aparicio. Natsu na wiwe. Municipio natsu yowe. Shawe a shinatom ani. Moyuchin kwisku na man una kol an ahu. Na chikwesku na matana si. Manti na nang hui ya cho. Nang ko ya tiasku daini. Ntais kwa na niki na tomani na kitsu na ngwewa na kitsu nunchuwa. Do na hu na tuini na kitsu Wahintepet, municipio na tsundewe. Te, kwel ahamigra na kitsu wa. Na kitsu 1995. Do na ho mishin angweho. Shawea, de na witnahu. Nangetia, nan unhi nitku na matishwata. Nan ya. Ho tsa, nan tsi na tsa, ntui tsa, ndi niu tsa. Ho nso, ni ku nwa tsa shuan, tsa wii. Erencia, nan di te, Macedonio Santiago. Huna, ho, si kwanu, shawe a, ten kui shwe, ko ken a, ani, na ko tan a, na ka ten rihu, na ka dia, ni ku, na ma tsa shu, ko li shuman a. Chushinanduya, shawe epifania and the Juan den anchon ke chu namatin a angwe nakyo nasi ninti hots go nasi na nyu nakin re anan wats anat wets do chushina kontoya ku namatishumats a hua chikwe na ho kuna nanan matsana nasi kuwa hua nan matsan dew a Nalui nang ke nang kwats an, nal wats an tso tsa. Asha na tsa nal wap ho pato, kanchio, kashti, katsong, mai. Kyo na hu nan tso, ni kyo nal wats an. He kyo a he, ngwe kyo he. Ho ni, na ho. Ga ke niu, tsa bui. Ndo ya, sha a tsa na ma kia shkin chushi na ma tso hu he. He tang kanda nal wats an. Ho mangwe kyo he, manga ke tsa niu he, malin dats ko tsa he, nanga ke ta. Lui teo shka lui, he hun tso, ni na, nang u tsa, kyo nang ke na lui. Anda tin tsio, do and ho. Ho ni kya he shande, tui na lua tsa he ande, wat na in iu a he, ho ni he. Mana wha tsa, wat ke tsa, ana ande wui ho. Nang kon tha, nang kwa, kyo tsa wui. Ho shanande, na shua he. Hotni hot a wing and hen no shua and nashua, hotni tsu he. Go away, I know. Hon and let you to see him and then do any hot messa hen qua. He shan and let qua him and the wakenta, me. Nang go wet, Jushin a matzo, shawe, epifania. Hoshan and then let qua he. Hotni man cats a wig win ha he. And wig we hondona, who dotted now I can he. Ni nan luejo nan ka de ko tsa bui kyon ta lui chikwe tsu na chikwa na ko lua ha angwe nan ka tku wa nso tsa ka tku ka kui chi ho ka lue do de kyon a nan kin a lua nan tso tsa nan ko tsa de ko tsa bui tsu na wi we do nan jon i tsu nan a testigo. Chukwa shawe na matsatsia na tsia nan huya chomanti. Dona hu na den a nan lewe na hu kwensu shwe man lemon gyu na dots a hu. Manti huwe nan deho man yo chunsa na kitsu nan wewa kwe na kyol a. Dona kyo na sitsko na hu na mankian del kundi. Hoshe kwisku na tengwen de tsingwe. Pa kinde pal weltsko ha nangal ho na tio nan de skul skul dini shoni de da nan tsingwe lwa na matsohu shawe epifania yu chi kwi shawe na man o na kol aya shawe na tsoshi na tsan ahu na kin aya na miuchi den a na hunas anasi den sa na hun den una kitsuna wewa to na shuhe na huna chaku ani na kiola hinzia na sikwin no ha na kil o ba na du raul shawa epifania curandera ando partera central hu quit quisku na miuchina man aya na kol ayan na kin hun chu naya hun we
1: Nyonda.
0: Hochushi na kontuya. An a na te hun dan sun aya. Ana haya na tsukotan aya na kin aya. Chushi na linaya na shawe a shohe. Dona hu na chokum aini na kiola. Haya aya man aya hu. Dona hu nam aini.

del cuandaya na kiolo. Shuhe tola na linaya mayuchinam ko na kachi ko na nyu na ki nante na ki hu we nan a. Nto na nuchi sa lhe tetson inu sko na si. Sko nto na kot man a na kiwa. Shuhe linaya chukwa na pet sko na kwen he do na to sho sko na he do na a sko na nyu na do ho ho na kum na na si na ya na singwe sko na makwinta nang kia shkinza sko na makwinta nang mkia sko na kolima do na tke.

0: Shintavi ni te kundindo na naitama ni shintuña iyo ndo shintu cuenta ña programa yo na niña ñu sabi el pueblo mixteco. Yo gañanu unda kan indu te kundi chiñu vali ña niyo chiñu ña isha yo ña ndeyo cuenta ña región Costa Chica nani tu puña nundeyo zona mixteca gache tu kuna shiña ña yo gañanu fanta ya andu te kundi ña chiñu vali ña isha yo chiñu ña kuyo ña kivi chiku tu puña ña nda kan indu shaña ni saka isha na nasi isa vita ya un tizaga ña shishio ni daga ña isha na yandiko na kulu ra chinta shina ña nukia ati ña yoke shishiba yo ya vashi kwanu yora shaya yoke nda kanindrun tunundora yoke ña kunizondo ña
1: yo onda tumilo shaya ña na ñon sabi ni sa isha na ña shishina te ñon sabi ra tu kunti ñu sabi ra kueta iyo ñu sa iye chi ñu sabi ra ika ra kue sasta na shita kue ta iyo ñu ba iye chi ika ra iyo ni na sa koyo na ni ra sa ra sa chiyo na sa a ra ndi ra ndiko na sa ba na ra no yo so ta vi na sa a isa nti ina yu sa sa ra sa sa na ndiko na kasto na shita ra ya kusishi na ra kue yasina ya sa kue yasina koño kisteri go tasta kue chi na kara disco na ra kun na kya ra chi dashi na shi ta ra ra ndi ra tabi na ndi bi nu si yo ra ta ra shi shi na ha wa te kun ra tabi na ndi bi shi yo ku tan do ra ta ra shi ya ka ke shi shi na a tabi na kuño tu yo kuño ichi kuño ndiki ni si iri ño na ra sa ni na yo veri si ko na kuño sa ra ika sa ta na kuño ya ichi ra sa ra a kuño ichi ke a si ti tu ri ke ni ya ichi ya nda chi no ño un ke sa ra ña ka ke tabi na ra no si yo ra sa ra ku na cha ra ya ta si ta ra nda si ra sa ra si si na ta ke isa na ño sa vi an yusi tukura sani na yusi dice cuando mina di ka tabi no na rika sani na ra sina sa cuando na di sa sa kutse di sa wa ari ka sina sa ra sani na yusi ga yusi tabi ra sa ke si sina kwe ku sina yusi ya kwe ya sina ya ta ya yo yo wa ati na ka ra su cuenta na si mina ya ka ke kue si ina kue kien kue na naa shikana ya siento kui ya sana kachina chi ni na ña ña iyo ñu na ya sina na ña ña sakuan no mena ya sina andi situra ña chi imena ya sina ta iyo ñu siga sakuan no na ri akini te sakuan no na randi mena sakuan no ri ra sara ya sina ri te sa san no ri ra san na ri ya sina kue ya sina ña ña ñu tata si ta iyo ñu ba chi ikara ni na ya to kwa numina ke yasina ya ka ke na yubira ba a iyo na kwento uni na yubi ko na si ni sin kwe ko chi ba ba na sa ba bi na si isa bi chi ga sa sa na yubi sa ki kwe na sa chi sa iyo ichi iyo ra si ka na ra kwa na sa ta na ya anyu ba yasina ra ya ka ke sa isa kue asi na vichir ya sa loo ta aku ya shika na yubi kue taka ni kata ya chika chi vichir sa na mani ya yubi ra na yubi ra sa ra kue ya si ni na nya nya nyo ta ta si nyo nda vi sa e kanda tu isindo
0: kachin tu shindo ya nda kanin tu nuban to ña yo kuña vali ña sin na ayu asi yo yo shishi ba yo ra ba ani shishi ña ya sin shishi ña nu yo chi tu vi ya kwatu ña kulu chinta shi chinta shi na ya kya chi di ta chinta shi tu na ya karata vi na ya ku inti vi ba ta vi na ya ku niño ba si tinti ki ba ya ga ña vali tu ku yo nu na ra ta ba na ya chita yo shi ña ya ba ya shi yo ña ba ku si ni yo ba tu ba ini yo shishi yo ya ra sha ya ña yo kende ya nda kanin tu nu do ya ki vivi chinga kundani ndo chisa ke nya shishi yo ya inyu sa vi trato kundi yo ra shishi ba yo ya ra ya ka ke kanto shinto ya kundani ndo ra yo ke nya no santi tun tun da kanin tun nu sa te kundi ya chin vale ya i sha yo ya cuenta ya programa yo ona niña nyu sa vi el pueblo mixteco yo ke nya no ta shiti shin ta vi nin ta te kundi na na equipo na cuenta na RTG kubi yo ya i sha ne ya mani ya santa ya na te kundi chin vale ya no ka yu ya no da kan yo sha ya chin ya ni yo chin ya i sha yo ra ya ka tu yo ya ka ke ku yo i na yu vi sa vi na ni yu yesenia solano ra vi chin tu ku no una ki vinda kan ni tu ku yo sha inka ya shinto.